Yo, libre me sono kai nang musang go ga tam tunang sugang yo linga nen kais ga la bar de re le je ko dikan ga ne kamate boro be marti ko na kata yala na yorobi kai li ga mi lok mangola ma fi fok mala yumala africa festival yo kai ga li na ta fitu na ta fitu kai ne hay ni ngol ta fitu ne ta tangra funda vi li te kenyata kai presence ala ma ga za urat kai ni si dokide yam Fati, kain presang abinak Richard, Marichal Mamad Idriss Deby Dikno, Ikno, kain amkaj, jar sila hai monga pi lop na mamongo ina. Yo, kain ku lop na laka nisi laka teni, kain fok na mongol mayumala Afrika Forward, kain amul nakada Richard, Marichal Mamad Idriss Deby Ikno, nam fi tu si kaini, si nirima ma hai nakada Verenjena sama yuma Emmanuel Macron. Yo kain ku waita nisi jatus kaini nisi president maka nisi dia na ma naka fi naka chat kaini mgi hum da kai lau de vi fama nam pulto mo wini kai pa itkain li kain tilcha anam tuse naka fi pare li ngol de vi verenjena ku rupaita vi banada si lopma kain nam marshal Mamad Idriss Deby Ikno kain nisi president ma verenjen kaini kakasen kain jatus ngol da wenon kep kep lau de nisi da ese o da ku til makalina kai kala do wa samyo nem amat baba yo het kai kai nai doctor ko kai la kai kai gali te pin Nairobi ai li te Kenya kai ni se diga ni la president ambe nakata ve chat marshal Mamad Idriss Deby Ikno nam hot pitu si kai nirima mai nakata ve Egypt samyo Abdel Fattah Al Sisi yo kai ni se da jatu si kai la de ve Banada, nisi president mangani ni tala wilinga ino nisi malaka kai lauta bi banada jarzi keno nisi mgutkuda tere foko muda kwa ngangu lobo nage kai kalma launuga samyuma nayem Ahmad Baba yohe tere president bi assemble national mafi nakvichat samyuma ali kolutu chaimi na mfi tuzi kaini hai buda kamati kaini si fokmongol matuzi kaili famyuma na kambaina hen ma fi delegasyon ma tu kain kli kain mi kambay ma nisi li kandi.

0: ai la tɛgɛ de juli de faa a ye bugura filen di fila di dɛ kulo ye di dɛ ŋɔ tɛ yala ambasade en fi union européenne a ye nagadafi cat tani a ye na ambasadɛra ma fi nagadafi ma fi union européenne a ye nagadafi cat samima amador sanje rico amgain de sena ma ko juli bona de tole de ligain sam dokargia ya kargia kain gihum beka e bona de tole zolo ka diko ka sema la nino kain fama yuma set men yo kain ni se le sena ma ma kain ni nam ambassadora se sa kain na chatana ma kain na chatana se sa minister ka sa na chata se sum zangulo non kaf kain ni se na du u edu burna da talagan likain sam dokar ga yam kar ga dagan choy ga bisle ba ga no kan si la daga mi jilen ba dagan ni se yen fo kan ma yuma la pinit kan gon nam fi balum lu burna da kan dia la ma kan ti bu ta chole gan sumun wa no kafe la ga no na ai lok mana lum hay na ga da bi sa ha ben gen ka an het ke fo kan ma fi minister on diga li ka ila o definina se kotu definina si sene fi kuda kulu kalam gain mi directeur da kulu kalam gain mi directeur ma yuma kanabe jambo hen skulum gain ni samtu ku sem da fi UNICEF ni si choice kain hay mai bot bilen dina ko na da ya pala hay na da pala kain ni si to dum gain u gai lok be ve kay sum sal ni no tu kay okes linis kay linis fo linis oxidens kay ko lin ko ay lin kafrika no kay ni tu ga dum ga mi lop na ma ni su denga me fa mala nan turis kay de pili da de nan muste okten mai de kay ko se nam nan ga no na mar moina yo kay ni fo ken yuma wen je ma yuma kay al jal ay kanton ave province ave kalave palandone ni se do tlenam na gain hay ken mahali na be mayo dala gain kafens do tlena gain am prefena no hay departement fi mayo dala samayimala barka abu gumsu gain his from sinka for to do tlena diganga ila o de fi okma bi su ema okumis gain fi leader na musde okde okden gain no tlenam gain mai lum lo de kai mgena marmoina ai lin non cave me sulai nan okom go buri awon me ka hesu digani e sim et pate ga nam to do ga lin cafe ga ni am mar mo ina pul mo ina suna bo na ga ni to ga di se ga tena mo et ni ga ni diga en me se mala ga en kulo ai ke kai git dita ta ga mi prezanga fi na ga bi chat marshal mamat etris debi itno diga mi muliana se generona saka e province en fi watifira haili ngol de fi inedi ta hot galda kududa nam diga nga la uda dl no fata ya la seta hum tuta la ka doctor kren la ga no ka bay jabe jada ka no te nam ga ni la le sum ga lum no la nam hot nem diga ni mi sen saka e tene fi dar tama ka no e la ka ga gi kutua nam diga ni me sumsa hay kantong ma yumala jimese se marsar bre kafene law de hum tuta ite da dakalak dokto ka to ngan na lage ese mali pet kene na gumgo to mo mai naram fukom ni mudum go ya mo hiade kana president bin chat ite marshal mamat ite tebe gi hum sumnan ni se sala kan se muliana go generono gaino kai hay promise nam gan ni se du shaw se nam gwen nga doctor kasmon la kai nga de se da bo na ge kai de ro de ka digan de fa de nong ten tele do ben mi sam yuma la leonel na manga ke chama ta mun tong jona martel ko ngol non hiro ko tanga zalina ko ka pin technique ene ken tikis na la ko ngor mu joren ken mi musa mamat isa patron wala mgay mi agiti robert ko regi dang ten gane kain mi balwa subayon kain gigi de non gave niki sala kelene pri paide daba arbaid fun mazane ne de ban ki kep kebe yan ma jokde kay ase vama di gumala kay nam kay nan gumde ngolo gide ngolo mi mamat docteur mamat goke c'est docteur pierre tina c'est docteur lazar bangmati kay ni c'est percloso tara kafene nan de man kisi kepkebe yan ma jokde kay prefet tina pierre savaram kay nan gumde ngolo en gide musum se non kapsala gega humbun masan fayde de wan kang dede en technicien tawnu le kané ganglo akum de bisum non kabe en gise de na sama gise de en ko fay nu de gis kay fridifke la ngol mina wa ma fike to gen e bur ma fokan se jabru mol kor mon en be la vundia en gide non kap masin le gi jwa tenkele la fato
1: Thank you.

Assalamu alaikum na isa kan yita min da kar kala wonde studio wonde baro de cere ha gana wajan kar kala gitin nambar ngam nungu sonde tala medine ma ngi kya na rama se yana akani yo kin ne kya hinje ha gadu kya gara kayo ma la ranga dawaje ko rale na felle pili bi ala kamando yen kuma ne ro a chalo en gaire sabi so mo kala ko ay ngwa cege ko mutina nambar ngam nungu sonde ho munga ko mutina nambar ngam nungu sonde mo lungu natal nam no wonde a kuran do kabin tegna tan nam no ka sera mutina nambar ngam nungu sonde mi mo chalo technicien lungi changa agi diri go bera wara on diri ji tan tan mo chalo lungi chana balwa subo fisa nga jeni micro ga pia ban ngam nang sondo telamede nem yogo ciri ga waya ibrahim mamad mbomi o jere ga kam go mu koy monoro mo tan ban ngam nang sondo mo ngam bal ngam kabin tekni tan mo na ka sat ha mi ni ki ga na ga fado mu koy monoro bulin kabin tekni

tani jamina radio mo gwalum basma chat yamana onama karamin pun hindi got ganti ma san pu mem to yam hindi tin na fatna pazar pu bu ba tuk tok yam ma kargi mai amin gabi ya ali sundu a ya mi kariu ta mi karam man fana fidi korso su mai son prenti le nu ta sina giri ba ni agdi rigobert a ali sundu ka ta sinu musa mamad isa balwa subo bayan ka kariya ni samai ma na tabli gram ramdulo ga mu magaran nan mai sunai kride sa fil ta sikilo pim but ko sek malanga na kala kala dum dile na kal kir ji viena sia fun tim gola ta ba mum basna fun sunduga ina gasna ga yakono ta fun mu kuma na yan wang da mu simo ba gara ki kama ho in za sa dilan ten da ba sun dilanga hotel sikol da ka sai sai ina ka sai mai ban kolpen ki kolin ta na kitap fu rir magana teu teu teu na alang mai

Abdel Aziz Changlang Tokama ban magay ko na amirge kita parmon fata ambatu karanda komiwani kuriyo agar gitto yan fal hatran ngan na man daga ya yun boy mon basna boy mon basa mara kikin wani pomai makana anu si mai man Nairobi na inda kamar yarken yara tokko yin gwalla ta furira ta sabyan mulin su kai yam da garna halan umun mai ma kai yam bas mai ra France mai anto da ta ki janga pumai makana tir kinda kido ki janga rwani mun bassa kan da mai war rasu ya ci ulina mani to kin diyam mafal ni mul bibingel mai yina marshal mahamad tridib idno ay ulina mamai ani ulina ma mun bassa utong masira ko su dopta binam kakka una kauri nam iya indal ko ta mumun bas mai ra France ra yam Emmanuel Macron asbaktu ta ciciu kai tutta tu ko bas mai gira bas mai France ra sabin gwalla askium ta siya kai mai ra fafin ta siya tafatta mun utamba mun bas marshal Mohamed Idriss Déby Itno tu de ganda mai ra France ko era wani mai ra fafin ta sai kata asbakai lina ma gwal cucumai kom dabta binam kakkana gaude mabibin la mun bas marshal Mohamed Idriss Déby Itno nam tuda indal ko ta mun bas mai ra Egypte ra yaman Abdel Fattah Al-Sisi anjal tut tsiwani ka civira ka de tut tut ko bas mai Egypte ra bas mai Fokka bas mai Chatta asbak ut tut tsini ka mai civira na zin lat fogo ambassa bandata tut irikolo uwulara nilse su mai sora baka tut tsina ndaramen tu da mu yaman nayim Ahmad Baba su mai man hamse shi tsese ne ko mun kan jamin tani nan mai to poi mun bana saman gwalla su diptigana yam ali kulutu chaimi bumai makana nam lifurira ni usu mai zuwa ba az hal taziya alin jukatta kai ana diptimai gina yamara jida Umar Muhammad namu az saman gwalla fokta ma su diptina kai yam da kuma wayar a hindira ali su mai zuwa ba li jukatta namu jinumu chomu tutumu ulima machiwala tata bu an karami samkala ko lon wani gollo su diptina lifuriru asiya ufuri nam lawo asirni nam kitab pungwalu chicho namanam kitab sab gini masu mai suwani pa az hal taziya uchi wala hal taziya tut utazira tuda junwe gina jida mamad ai ulima ma ana karami samkali tu sumai bibingal ka jam daga mai warrani kitaban gwal huliya lina ma ni asi tokona lifuriran ka tana tani na mai su li sun der ministre mai maga dar chilla ga dar doctor ani asi kiti ta si chito asi tu de kari ex sociateur su senateur na ni sumai so ana kasi su ana sin isu kisa su teptana tapsa ya chok pen hawani nam iyam i tapita ani kusiya tun mai razi tutarwa ne azmini fifin ta zinu asiya kai ana zin jinisu ciwala kai tuk duma rana telefon kemba kai tuk duma ku gufra tanata kai yursu bas mai girna kakak ciwala su ne chat lai ga kalkai su ne pelle a tugu si mai masi se tagan da mai girwa ne an ga fisa tuk duma ku gufra kakak tuwa ne kai da ta azisu mai su senana ni su mai su wani su ne yose na irizian bane tun mai razi doctor gin tudai ga zirmi minana anin junisi uchi wala mai ani chamairo fogazi usina ambara yara ara di biasunda ni chamaira na litoka fogazira kaumai tapuka wula kai daga mai war zitap telesina te utap mai makai hal jun daga wulsina kai yam dagarna halang mai bu mai makana azifita jika ngan jamet dani ho hotel ya ana radiso blue chamaira fita zirwa ne zahalna hatta yalla lina mansu mai zuwa na fibak kuwa chakata fogor wani su mai zuwa hada zina a situ kozin igaziya a zin kata hada zin yal mai milin mai marasi fun tokane ni ministre mai ga lekol mai ngolar utamba ni docteur Sitak Yombatna Beni ani hu su mai zuwa na ba kazi wilar hatta tude yum bas mai sisetta yasi chikangana halan a li haddata ni azu pun kasin hindi afira usse su mai zuwa na zin ba hada zin dar zina ki civira namu wana ne ani su siya tergina suwana
sutiya ter gina ayi ani sumai so anen bakuf kazana ani su tiptera bakthra wala si yamsar itam kwasiana azia sapku tasitte usumai so ana azigali ni parti mayra mulo kur rwanda ni parti mayra mpesa tukai ndaka mayra mandulo tazira ni siya ter gisu so lega ndaka mandulo mai ni pumai makana azin hal junda azal junda wani lumai sina pengsina dona sitjo pengsina ni usimai yamana Behoman, ane kaya superfektir bayra bebo penda. Nisle ni mengisa bichu chongay. Asi turuane hazin jundanu, ulta sumaisu tinumay, ane ulta sumaisu kumonmay. Nisle sumaisu na ziwasi kwasiya, indu hal junda mangsuna u asina. So uli sunda ag ministir may kaya sara yuona. Ane asi tumu tasina timgil, asi tuta, asi tumu tasina timgil, sama afu kasini yamana, kanabe jambo ani tudmera tudarwani kutazu utab yamana inisafa az tudani pumay makahin ganta yawsi mem palana sort mera tudekata nitabma tew awsi mem palana yamana kainjul tabna mali jogati chicho minan gikelin gikelin shaksu lesu ngi faramu kana kakaka pagera hari uli memana kikigire gane kachividi naz turwani ahana so urma tabna ma mina fiqn sulgina mansuna ka samara ka ka pakhir mai ni na perfume mai ma kain dag mai ra mai dalara sam ana barka abu gusum kumsu ni samai mana li toka u azin mai ani boy mon basana ta ma kudak ni nam tabir na funsundu kununi funsundu madna anin hatakinna ka mai sunsundu kon wandamani sunsun matna nitok balama kada poichana paideu aron antere ngolla sibilera suka nga jamentani ni asitita sichicho tienga lamat tok balama maya mat chamu hanu doktor mera kunu gera nipu maima koinina funsun matna ma zaman mani mang jerneuna toplama daman pala ma chef de communauté ma musena suka ma chika nga jamentanina ma omi enok namani lai ma ossala simo daman pala ma dolom silas nami bakchuro ma simyesia ma pane suka nga jamentanina so aku lima matangana lai asitien ma simisu zeblena anapa ani matna zin samu in ba kamini hulima mana pa sib umatna ni kanga bungor tanni matna hin tuzamu anu pumu foka hin tamtro ma golon tidwa ani hulima ma fikana kanga jamen kani utranga fo fi tok pula makada na mani et eglise ma AFLT ta abinara na tok ni an hofu sun matna ma wutew tok pula makada pochana pai dew aro tere ngolle sibilira kanga jamen tane usimin irsiya tene ga sama tok pula ma maya mat chamona usimay mu kun ga yani koini ni ani mun sun mat da maza haman ma jarneona tok pula ma man pala ni ma chotu community mu sai su kanga makanga jamen tane na ma umi enok na mani lai ma osala simo na man pala ma dolom silas na mi bakchoro ma panyesina simisiya su kanga jamen nai so simin tangale asi tiyan ma simi su fo se blindana ani madde azin ba samu ni kamu li me hepa ma ci umad na kanga bongor tani ni ani madde hin tu zaman pumu fo ga za hamta mu kanga di intel ti da ta ni ngota kan tumai li mu fi ko na ka ci mu trang fo fi top la makada na mi eglise mara AFLT ta abinarna tok ni ko lona fam ko sma ba ci fi mai ni po mo ba sana yam kiran ko wandan na ani fun sunda akon te wandane ani waye yin lay pana yin lay kore yin lay yam kilbina ana ne kilbina county bank le kafu na radio ngala ni fide manga ko a kilbina yi so hin wamma so hin go bambe mai na mi ko kamina na mi samai ma kwattara ko samai lisunara nana nam lisunda nam lisunumu samai lopta sanara am te wonjun mun da do ani sumai so na sarkin difisikala sumai so na sarko kwasikala ni azin tewa yamu nambakan jamina machi chami chugirni ngwanba namang ngwanba ne wuli mai manfun usetap ma tapma angala chala hawa nambatakini
Fuli mem doktor meras tinian gwallarani. Fuli fun ustap hunnani. Sim ifi fad madinna ga uli namga chuguna. Ani sumay so na azia tako ko zia ba kunna muna. Tar nam latta azin yamu tamba. Na malto mai kan katan wani. Sumon tira tiya ni tokar gi yamba. Tok lien yam kalvandi. Tok fi yam fas. Tok kalvandi yam fas mai. Nana tokar gi yamba. Tok lien yam kalvandi. Tok fi yam fas. Tok kalvandi yam fas mai. Samatin ana kilibna. Ni samay mu kami ko kamina. Ni samay mu disunda. Nam disun mu ko tagirna. Sumay so an lasena asitew ayamu bakuna mu tamba. Kita pa furir magna teu teu zona ala fatta ma du kare kore agri na fal cholle ko na yelang mata ne mati puna di richi makka indal fintu disu kwarna dal dal dal dalan tabia technical sole ko do

0: Salam alaikum. Sa aguzia de giga mortotu ze sa troni ke ra de chat et cetera organe. Sa aguzia de giga mortotu ze sa troni mo sero bar khazal fa ya large organe ago de giga mursa isi adru kala bar tandana ku jiki de onana ku jiki ama de mrandra credia san filchi kana shukru turk ang de mrandru regi d'antenne de chengo kit nana ku imate da jim tor roger ang kabin teknik da chingana karakna fidel kar mikro da jigana sale mohammed sale saga kabin teknik gre der da nak jan dira gondre gre
1: re ji miri da na ma jone ho paro ye borki dira mo go la ta ye dar ki da ja to kali le mi der ma lu ki ka bar ki da mi nil da ho kali ge tar di tru ko tar na der ge a ki dir ma sa tar di ge der tar na der ge reji tanu kra na do na ke do ara mendra ta tai ma go la te do patrui tanu bana na sura se ta ju go ali la ila illa allah cha ba na cha ba be na mara ne che do ba je karu ro wi wo ke do mare mi wi allah bu de ma je wi ni na ma ti na re jo we che samana mije diro sunu atma dora mazolar dodin kirchu burana dim agay mali dini na brahman rana diro torji miri dana ro majana boro ye borti dira ko gola dare tani la ila illa allah yo le kaida jinakin jala pagoya na dene atar gile gire zuriya na dene gor da gor da tai gure ma gor gor sa le gire chein ma dar ro sha dai arre chama do budi chure ma mar bhayo bahut ro da na din na din ro ki parwa mar di se patru ja ta na prakana ta ma sa se dairo ka tanu kalne san alve tai ma jalla to kon kon ma dergi ni ja chein ma jalla no ka ma kon re de tregi ta mo thonu hi mara mi dre pat na na ta mo po ye e di ala kamu ni dali god ro bujere ta sa bon sur ro so vi poli tan la ta na dre sel ve yo a che to jan lo kala me de ara tamu kidra kirwitya kamra de bidiya mera kaida jama kirwi kedir kamra kadara dani ke liye adi mogri roha dracha dana chona di toji ra der hi do ka tam ma supiya drana gir buri he ye ye re jana buri ar de supiya jo jo re jana mon bur de kirme tane ji sir jama kala chu dre sa ro do mala je ye loy do ir sona kora na kare ditti bizir sona sona ba bai ne na ngala ro ma sanga sonda da na la ra kala ne sarui ta mo ba gra ha ke ne ala na la pa mo gori amal re chono der ma jer sa sanga da gre tum gre don ne sarui na ma ro ro ta ye a che sa na ro sa ta bara bu de ki ge sa ar di ma ke de li ta bu ra de ki na so ra ar di bizaye koye biru gor sare mali ro gor gor sachwa tar alga tab eski chor sala dani sa tam gelle tuna na ir da na bor gu muji di dani der jo da matri tan bana na jugur da ta anta ya man da tan war ta do tan enta din alle ne be ka patrui sanga bani na sur dana po suvini sangai ave sanga ne kya ta da kwat mo dere ke kai dr ma ta ve suriya ko te gira duro ma vrta ta ko kai dr so ro vele te na ize wa ne de bani ja dr de ni dar wa ne bara na patrui sanga bana na po jur ja ta ha ju garam mein sundukesam mein garam mein sundukesam mein Jangan aku